Ewa mate chile mada abo jim. Na moja diye mwa frusani ye. Erwa diye. Na waye bibirina di amaye. Abusia Dr. Amuzu. Eni di ameje suano pebre na maho kwae. Ema medi jume diye ho chame.

0: Betọ ike nye Captain Jesus tọọ dị. Ya mesịa ma ike le todo mi ndị ya dị. Jagbagba be ya imo mu ọjị. Na dakpe ne ma wu. Je junu ye ye gome kple Kristo. E na wunu kpli.
1: Wow.
0: E ye me mi le menyo. Ye ta esia ye cho mi globe. Nye je hono fri Kristo.
1: Okay.
0: Bene mi onti na fa. Ta afine ni akpo unti fafa de le junu ade me mi gele fi jagbagba be ya je gome nwe egbe nye junu ofa keke gbanto jagbagba be eh momo line ji
1: yes right
0: na savoir de le
1: savoir
0: de ikanye nkudo junu le Kristo fa nkuma
1: oh
0: na ye be futola fa kuchocho o mligula
1: okay
0: na na fa vosa manesa I sag be anye mo hanu ikene o mligboji ogu na ofa dogamako Vosala adegbene ke agbugbu atrajo yeta mesia manager agba begbenye junu ye yede na yimumu line ji na wa savo akọ dapene mawu akọ eh wanye nu babla da no pakle mawu do
1: okay
0: be eh vonse avant beglesi agbagbla ya popo von de sia de ikele popo de
1: okay
0: vosa mananye nkudo jinu le mawo nkuma na
1: wow
0: be dagbe sia agba na futola choa
1: okay
0: na na fa vosa ma
1: yo
0: na de beleji
1: ape
0: amen
1: yo ke mami lizi na mawo we bladagbe prophet lano ile domi pile tu
0: na ni
1: o le bladagbe ukuda prophet lano ile domi pile tu ye na mawo we ha fi dagbe hey
0: Amen. Ega
1: le divage.
0: Hallelujah.
1: Jisevia na mi eto cho nti na mi ay prophet gbono mi ay na.
0: Yo dog. Me da pe na be ga don ku jinu.
1: Okay.
0: Na ma wu we e cho prophet anan le dobi pilatu.
1: That's right.
0: Yo kata mi nya na do pe jigbezan la. Ma wu zan e ko wo nu to. Le ma wu vi o pa gbeme.
1: That's right.
0: Ye ta na le nti okola. E cho blada.
1: Do
0: he whatever program yo na neta.
1: Yeah.
0: Ja wa gba be cho.
1: Okay.
0: Ya ja gba yi dobi pilatu. Wo ye anko ima benenye gamela si ha wo ye no zozon for kaba
1: okay
0: na no zozon fe ka se wa kwa be gasie kenene e do domi pilatu
1: that's right
0: wo ye na de sia de ka o mole na mete wo de ka wi a na ten do gbo ko ye nasi
1: wo ye nasi
0: wo ye ina nasi ko
1: okay
0: na trova wa pomi
1: wow
0: o to apo un jejele Kristo
1: amen
0: okuda gbe ha ele domi pilatu
1: that's right
0: mi o to mi nyale mi woni le domi pilatu okuda gbe
1: okay
0: am misisi to he ike inaji jagbagba be mawo misisi ade na nonti o
1: hallelujah
0: anye pototo na
1: okay
0: anye jesi dele nti o
1: that's right
0: se dola ike nye nu blend dola la no dogo la
1: dogo he
0: anye be mawo to
1: oh my god
0: eta jagbagba se ye tele mawo
1: echo blada
0: echo blada
1: ukuda
0: ukuda
1: ye fidagbe ha e
0: fidagbe
1: hey
0: e ganye keke bubu kla
1: all night
0: la shama
1: government school oh my god
0: ile gbogbo na mi be ashama government school na doga my gele ya dem
1: gad ya die totonto me
0: menye moto
1: school go do lo
0: school
1: totonto me
0: school me
1: okay
0: e pototo monu am violent
1: okay
0: kaka gie mi direct to vala shama new town taxi station gate ye legamai
1: okay
0: yenye gato
1: that's right
0: ta gele gate ye me
1: gele gate
0: ye gele gate ye me kwa
1: akpo
0: ho gade uye gele me
1: okay
0: akpo ma ume wa me u legamai
1: wow
0: na gele me fidagbe me le bobwe
1: u hey
0: don ina neta program ye mi wova ito incho fidagbe metemba ta jagbagba don yi dome nyao
1: okay
0: me nyabe yuhu ama u la humone u ha
1: amen
0: be fidagbe body jagbagba
1: that's right
0: nenyebe ete va ke mi wo va iha jagbagba bi agava e je be maunya na mi se egomele nyagrodi la fa gbale me be
1: okay
0: e fa onuku inde e fi eyin me ha me gada
1: silenti o that's right
0: e ta fi be nuku onyo family ni agredela na fa onuku de jagbagba ano ti demi ano ti gam a fi onuku o a che ike apodudu le me
1: okay
0: ye ta me ga gbojo le mawo mo
1: Kristo
0: jagbagba ba le keke ale keke nyode fida e gagbode
1: okay
0: fa na onuku ye never fa va yide
1: wow
0: never dechi
1: never dechi
0: ne ye pa kru de
1: That's right. Amen. Abusia, Mamelizi, and our Vienna, Edia Mayeno, you can say Akuti Brofu, and Akuti Brofu. Why, Church, be a more for call, Edia.